kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibali sangoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma umsho uzofuna.